bonenge yaay jog wala papa jog xol waral ne bonen e wayjuri jog non lañ koy jappé bëgg toujours la né ci jamm di contane di bëggé di happy ba ni nga jëmé mag xamé rañé do muskalaf ko tax ay bëjaw ay mustards da nga wara gëna fonkat say wajur top tolen ngir ëlëk tamit say door jox la ci gogé